Fapashainti kaza kuhiente o konli wala ku tauta te kota kuhiente ya song wala ku ko wali hilak et awote kon. Hito tsin kuhiente kaza niti wala ku tsinta te kota kuhiente karasa te dewa wala kon ko wali hirakuran o tsa awote kon. O te she hai se enterprise in tu kaza kuhiente o kohle walaku shon hai se iti warahu te ku ko walhi lahti nsa awo te kon. Hito tsin kuhiente karasa te dewa walaku shon warahu te ku ko walhi horno lak et sa awo te kon. Yati to kon hai se ka gein tu kaza kuhiente o kohle walaku shon hai se iti warahu te ku ko walihi lafoton tsa awo te kon. Haku hito tsin kuhiente o kohle walaku shon warahu te ku ko walihi horno lahti tsa awo te kon. Sihti kon hai se tek etelini tu kaza kuhiente o kohle walaku shon hai se iti warahu te ku ko walihi tsiti tsa awo te kon. Haku hito tsin kuhiente karasa de dewa walaku ko walhi rakorno le tsa awo te kon. E chau tina kon hai se na a te hai se sahpak e hitu kaisa kuhiente o konli walaku shon wa rahu te ku ko walhi lofoton tsa awo te kon. Hito tsine yah kale kuhiente ya zonga laku ko walhi rakorno thai tsa awo te kon. So pa kon hitu kaisa kuhiente o konli walaku ko walhi lahti tsa awo te ku hito tsine kuhiente o konli walaku ko walhi horno tsa thai tsa awo te kon. Fe tsa kon hitu kaisa kuhiente o konli walaku shon o rahu te ku tewe kuhienta ara wofaku ko walihi tsa thai tsa awo te kon. Haku hito tsin kuhienta kesani te walaku ya kale kuhienta ara wofaku ko walihi rakorno le tsa awo te kon. Sa kohlen hai se tulit ayin tu kaitsa kuhienta o kohle walaku ko walihi thai tsa awo te kon. Hito tsin kuhiente kesani te walaku ko walihi rakorno le tsa awo te kon. Ratilin koin tu kaitsa kuhiente o kohle walaku shon o rahu te ku tauta te kotla kuhiente ya son walaku ko walihi. Ko walihi rakets a awo te kon. Hito tsin kuhiente kesani te walaku tsin ta te kotla kuhiente karasa te dewa walaku ko walihi rakorno le tsa awo te kon. Dele ni tu kaisa kuhiente ya son walaku ele kuhi lat e tsa awo te kon. Hito tsin kuhiente kesani te walaku ko walihi horno le tsa awo te kon. Kapa mihi tu kaisa kuhiente o konli walaku shon o rahu te ku ni tsihe ele kuhi lak e tsa awo te kon. Haku hito tsin kuhiente kesani te walaku ko walihi horano tsa awo te kon. Tata kon hai se shikashi in tu kaisa kuhiente o konli walaku tauta te kuhiente ya son walaku ko walihi rake tsa awo te kon. Haku hito tsin kuhiente kesani te walaku ko walihi horno lafoton tsa awo te kon. Arke koin tu kaisa kuhiente ya son walaku tauta te kotla kuhiente o konli walaku ko walihi thai tsa awo te kon. Hito tsin kuhiente kesani te walaku ko walihi horno thai tsa awo te kon.

tapitiakitsuale yung aoksok tumiutak. Tusabu si CKLB kunit nunakakaktut nalaw tatigun. Imgiyo hingituhak nakluaktut.

Masihecho CKLB hua o hito tsinera ke sa te kuhien ta ke tsara kuhite ko o. Hitu tsina yuna ke hekuna sun ta kuhite hile. Sen la churika shan se titi.